lagarena. Yenda yungo manyen ko na mada kanda na yungo na maranga. Yenga na wajyo na na wenyala. Ano yungo manyen ko na ngara kanda na jada kanda na panemang mundo.